0: All right, Igniters. I will get the name of that brother. I had it, and but I'll ask Brother Sammy in regards to that one. But anyways, that was the Bible sermon from none other from Yuen Long Church of Christ there in the beautiful city of Hong Kong. And I thought that was an interesting message. I agree with Sister Teal. I sent over four hearts in regards to that. Sister TL sent over one heart and then sent over a second heart and said, "Thank you, brother. Nice message." And sent over two more. And there you go. There you go. All right, Igniters, buckle up because Brother Edgar is coming up right now. So hang on, everybody, while we get started.
1: Papurihan ka at pasalamatan sa pag-ibig na patuloy mong tinatadama sa bawat isa. Salamat, Ama, sa pagtutuwid mo sa aming mga kamalian. Salamat sa paggabay at pag-iingat mo sa amin sa nagdaang mga araw. Ama, bigyan mo po kami ng kababang loob sa aming kapwa. Hiling din po namin, Ama, na patatagin mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong banal na salita upang makaptan namin ang pangakong mong buhay na walang hanggan. Panginoon, inaalay po namin ang sandaling ito, ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Salamat sa binigay mong buhay sa lahat ng biyaya at pagpapala. Ingatin mo rin po, Ama, ang iyong lingkod na siyang maghahayag ng iyong banal na salita at patawarin niyo rin po kami sa aming mga nagawang pagkakamali. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas.
2: Para po sa ating first hymn, hymn number 148.

Okay, sabi po ng ating awit, I will put Jesus first in my life. So, huwag lang daw, sabi po rin sa mga aral, ay huwag lang pong nandyan si Jesus, kundi sabi niya, don't let Jesus reside in your life, but let Jesus rule in your life. Okay. Kasi iba yung tinatawag natin na kasama mo siya, na hindi naman siya nag-rule. Sa atin naman, kaya binabanggit niya, dapat si Jesus ang ruler. Ayan. Okay, so sa umagang ito, ay patuloy po natin talakayin ang ating tinatawag na topic tungkol po rin sa Holy Spirit na sinasabi ko kay kapatid na Jerry kanina na may discussion sa Saturday doon sa kabila, sa baba, na tinatawag po natin na tatalakayin niya. Okay, ang bibigyan po natin din sa umagang ito ay patungkol pa rin sa Holy Spirit. Nasabi po natin last time, ang Holy Spirit ay tunay na Diyos. Siya ay makapangyarihan at ang Holy Spirit ay tatawag natin siya ay nasa lahat ng dako. Kaya ito yung hindi ko kayang paliwanag na sinasabi natin the Holy Spirit is everywhere, anywhere, so andon. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng ilimit at hindi rin natin pwedeng ilagay na nandiyan lamang. Kaya meron yung paniniwala na Holy Spirit ay nasa mga Kristiyano lamang. Kaya sabi ko nga, ang Holy Spirit ay nasa lahat ng dako. So ibig sabihin, masama at mabuti, andun, ang problema lang kung siya nagre-rain o itatawag natin gumagalaw o may ugnayan ang mga tao sa kanya. Kaya dito sa umagang ito, ating bibigyan po siya ngayon the names and titles of the Holy Spirit. So at least alam natin yung title. Meron tayong kasabihan kumisan na pag tinatanong mo yung tao ay nakalagay doon kanyang pangalan ay halimbawa, Jesse Bakay, nakasulat doon ay halimbawa, tapos niya ay BSC, halimbawa lang. Then dadagdagan pa, etc. Hanggang sa magiging ano pa yung kay title na nakalagay. So ang title po ay napahalaga kumisan sa buhay ng tao at di kanila pinapahalagahan. Naalala ko yung kaibigan ko, hindi ka mag-anak ni Brother Jerry. Sorry, Brother Jerry. Pastor. Pastor Respicio na taga Bambang, pero galing dito. Siya ay member ng Assemblies of God, naalala ko. Noong panahon na mayroon tiyatawag natin conference sa kanilang grupo, ay ang nagkaroon ng roll call. Ang natinawag kanyang pangalan ay Pastor. Hindi tinawag na Reverend. Umuwi. Umuwi si Pastor dahil hindi natawag yung kanyang title na Reverend. Hindi po siya Church of Christ. In other group po yun. So ang point ko lang ay ang title kumisan ay napakahalaga na binibigyan diin ng karamihan sa atin. Kaya sa atin as a Church of Christ ay tinatawag natin hindi tayo masyadong hindi tayo marunong sa mga specific na pagtawag. Kaya the best way sa atin ay brothers and sister, ano man ang kalagayan sa buhay, mataas man siya, mababa man, mayaman o kulubi o mahirap, brother and sister. Kaya yun ang tinatawag natin uniqueness ng Church of Christ. Pero dito ngayon, yung Holy Spirit, ano ba yung katawagan sa kanya? Una, ay sabi po riyan sa unang Corinto, chapter 3, verse 16, hindi ba ganyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. So, anong tawag sa Holy Spirit? Sabi niya, Espiritu ng Diyos. Kaya sa ating pananampalataya, as a Christian, tayo naniniwala na mayroon Espiritu na ito ay tatawag natin ang Diyos kumpara sa tatawag natin iba't ibang Espiritu sa labas. Kasi mayroon pananaw sa ating lipunan, maraming Espiritu na tatawag natin gumagala. Yung iba ay tinatawag natin sumasapi o kaya sumasanib sa ibang tao. Pero sa Christian ay hindi.
Kundi sabi riyan, mayroon tayong banal na espiritu na ang tawag sa kanya, itatawag natin espiritu ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ba ka ninyo nararamat na kayo'y templo? Ano ba yung templo? Tutusin natin. Pag sinabi natin templo, hindi po sinasabi na yung idea po sa Old Testament, kumalala po natin, nang itinayo ni Haring Solomon ang templo ay sabi niya kanyang dalangin, ang templong aking ginawa, itinayo o Diyos, ay hindi ka magkakasya. So ibig sabihin, pag mayroon po apasok sa templong ito at nanalangin, nawa ay iyong dinggin ang kanilang mga dalangin. So ang point ko rito, ang templo ay symbolized yung tatawag natin presence ng Diyos, na siya ay present. Kung sabi niya, tayong templo ay dapat nakikita sa atin ang katauhan, yung tatawag natin presensya ng Diyos, yung tatawag po natin kabanalan. Pero ang main point po natin diyan, ang Espiritu ay tinatawag na Spirit of God, Espiritu ng Diyos. Pangalawa ay tatawag po natin, siya tinatawag din Espiritu ni Kristo, ayon po riyan sa Roma chapter 8 verse 9, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat, kung ang sinuman walang Espiritu ni Kristo. Sabi dun sa naunang talata, nasa inyo ang Espiritu ng Diyos, at sabi riyan, Espiritu ni Kristo. Kung itetek po natin yung literal na idea ng karamihan, kasi tinetek po natin ang pagbasa ng Biblia, ay meron mga bagay na isinalang-alang, spiritual matters at material matter. Eh kung ilalagay po natin parang yung espiritu ay isang material na tatawag natin pagpapasok, eh sabi doon kanina, espiritu ng Diyos na sa'yo, then espiritu ni Kristo na sa'yo, espiritu ng Ama, andyan, itatlong espiritu. Hindi pwede kaya. Dapat natin makita ang main point na binabanggit po natin ay yung word ng spirit ay mayroon tayong ugnayan na nakikita sa ating buhay. Kaya sabi riyan, ang Espiritu din, the Holy Spirit, ay kinusida din Espiritu ni Kristo. Bakit natin sinasabi Espiritu ni Kristo? Dahil sabi ng ating Panginoon Jesus, pagpunta ko dun sa langit, dun sa John chapter 14, ako'y hingi sa Ama at ibibigay sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya ang Espiritu ang siyang tumulong sa mga lagat at siya rin na ibigay sa bawat mananampalataya kung paano, nasaan, hindi ko alam. Basta ang point ko rito ay yung presensya ng Spirit ay mayroon. Okay. So, meron pong hanggaran yung ating pagsishare, pagpapaliwanag tungkol sa Holy Spirit dahil hindi mo nakikita, hindi mo naramdaman, pero tayo naniniwala ang kanyang presensya. Sa Hebreo chapter 9 verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na nasa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay niandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay nagliri sa inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So binabagit yan sa ang konteksto ng chapter 9, yung ginawa ng ating Panginoon. Pero ating main concern ay about the Holy Spirit. Na Holy Spirit, sabi niya, eternal, Espiritu na walang hanggan. Kung ang Espiritu ay walang hanggan, so ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, ang Espiritu ay nasa loob. At pag sinabi mong pumasok, ay tatawag natin, di wala sa labas. Diba? Ibig sabihin, may hangganan. So nakikita po natin, tayo po ay mayroong hangin dito sa loob, naramdaman natin, at meron din hangin sa labas. So, tatalangin pa natin sa sunod, the word na symbolism ng Holy Spirit. Pero point dito, ang Espiritu na walang hanggan. So, ibig sabihin, hindi natin pwede ilimit sapagkat ito yung ating pinagdidibatihan ng iba. Sabi po ng iba, upang ikaw ay mabuo, mapuspos sa isang Kristiyano, ay dapat mong tanggapin ang Espiritu. Kaysa pinapapasok nila ang Holy Spirit sa kanilang katawan upang maging full-fledged daw na maging Christian. Sabi po ng Pentecostal Church. Yung iba naman ay tinatawag natin ang Espiritu ay nasa mananampalataya lang at wala sa
Diba? Kaya pag sinabi natin, the Spirit is eternal, ay walang hanggan. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan, ang presensya ng Banal na Espiritu ay mula sa paglikha hanggang sa katapusan ng daigdig, andyan pa rin ang Banal na Espiritu. Illustration. Meron ba tayong gobyerno? Siyempre, meron. Naramdaman ninyo? Depende sa iyong pakiramdam. Mabuti at hindi, parehas na mayroon. Tama? Oh, siyempre. Sabi na ba, hindi ko naramdaman. Sabi ng iba, yung tatawag natin na nakikita yung biyaya, naramdaman ko. Pero andyan yung gobyerno. Kaya depende sa pagtingin ng bawat isa. Pero ang Holy Spirit, sabi doon, siya'y walang hanggan. So, ibig sabihin, siya'y makapangyarihan at nandiyan siya. So, wala siyang, tatawag natin, limitasyon kung tutusin. Tayo ang meron limitasyon. Okay, eternal Spirit, sabi po riyan. Letter D, the Spirit ng katotohanan. Sabi po riyan sa John, chapter 16, verse 13, gayunman kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Okay, dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito, ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ng mga bagay na magsisidating. Sa ating panahon, ay sabi ko kanina, marami nag-claim na nasa kanila ang Espiritu. So, kanila claim na nasa amin ang Espiritu. Ang problema natin ay manag-claim na sila'y puspos ng Espiritu, pero sila naman tatawag natin hindi nagkaka-isa. Sila'y tatawag natin nagkaka-hiwalay. Kaya sabi ko minsan, hindi ko maintindihan. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, pag ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, sabi niya, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat siya magsasalita ng kaya mula sa hindi sa kanya, hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili kundi anumang bagay na kanyang marinig. So ito itatawag natin yung sinasabi ay kung sinasabi ng ating Panginoon Jesus ay yun din kanyang sasabihin. So hindi siya magre-reveal ng panibagong itatawag natin kaalaman. Kaya sabi nga ng ating Panginoon Jesus, if you love me, obey my commandments. So ibig sabihin, yung turo ni Jesus ay siya rin papaloob ng Holy Spirit na dapat natin malaman. Hindi pwede magkaiba ang turo ng Ama, Anak at ang Espiritu sapagkat sila nga ay isa dahil sabi nga dyan, siya ang Espiritu ng katotohanan. So pag kineklaim po natin na sa atin ang Espiritu, ibig sabihin nagre-reflect sa atin ang katotohanan din. Ibig sabihin, mga Kristiyano na ginagabayan, tinutulungan ng Banal na Espiritu ay namumuhay na may katotohanan. Dapat totoo rin yung ating sinasabi, totoo yung ating iniisip, totoo yung ating ginagawa. Yan po sabi niya, dahil siya ang Holy Spirit na gumagabay sa atin, so dapat totoo rin tayo. Kaya sabi nga, magpaka-totoo ang bawat isa sa atin. At siya rin ang tinatawag natin Espiritu ng biyaya. Kaya sabi riyan sa Hebreo 10:29, gaano kayong higpit ang parusa sa akala ninyo ang ihatol na ukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya at umalipusta sa Espiritu ng yeah. Kung papasin yung connection niya sa chapter 10, ang pinag-uusapan diyan ay walang iba kundi sa ating Panginoon. Eh, so sabi niya, gaano kayang higpit ang parusa sa akala niya, okay, ang ihatol sa naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. Ang pinag-usapan diyan, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus, na siya ay tinatawag natin na matay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sabi natin, malimit natin sinasabi, pag Lord's Supper ay ginugunita natin, inaalala natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos na binigay niya kanyang bugtong na anak na siya nagsakripisyo alang-alang sa ating mga kasalanan. So itinetake natin yun na may faith, may pananampalataya
na ikaw ay naniniwala na ikaw makasalanan at nagligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Christ. So kaya sa pagpapartake natin sa Lord's Supper ay mayroon pananampalataya, may paggala. Walang magic yon, kundi ang simbolo, pagkilala sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi doon, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpababaral sa kanya at umalipis ka sa espiritu ng biyaya. So dito hindi natin mahiwalay, tinatawag natin connection ng anak ng Diyos o ang Diyos at ang espiritu na siya nagbigay ng biyaya. Kaya sabi natin, the spirit of grace. Kaya ibig sabihin, nang tayo sumampalataya, ayan dyan ang banal na espiritu na bigay sa atin ng biyaya. Kaya bawat isa ay maraming katawag natin biyaya o pagpapala sa kanyang buhay. Tayo ay tinatawag natin puspos ng biyaya. At ang biyaya yun, number one, ay tinatawag natin ang kaligtasan bigay ng Diyos sapagkat walang sino man ang may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Kaya kailangan natin ang bigay ng ating unang yung kanyang biyaya, si Jesus na siyang nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Kaya tinanggap po natin yung biyaya sa tulong ng banal na Espiritu. At siya rin yung tinatawag natin Espiritu ng kaluwalhatian. Kaya sabi po niya sa 1 Peter chapter 4 verse 13, kung gayon, mapintasan, okay, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Di ba alam yun? Papahingalay. Sige. Basta mahalaga dyan, sabi natin, ang Espiritu ng Diyos ay siya tinatawag na kaluwalhatian. Anong ibig sabihin pag sinabi natin Espiritu ng kaluwalhatian? Iko-compare po natin sa Roma chapter 3 verse 23. Ano po sabi doon? Sa Roma chapter 3 verse 23 ay sabi doon sa English ay for all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil daw ang tao ay nagkasala ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So hindi tayo nakaabot. Ngunit, nang tayo sumampalatay sa ating Panginoon Jesus, kaya sabi doon sa verse 24 and verse 25, nang siya'y namatay, sumampalatay tayo sa ating Panginoon Jesus sa siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, sabi doon, dahil pagdating na kakaligtasan na yan, dumating din sa ating spirit, sabi niya, sapagkat ang espiritu ng kaluwalhatian. So ibig sabihin, tayo ngayon na hindi na itatawag natin nagkulang sa kaluwalhatian, kundi puspos din ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga natin yung unang talata kanina sa 1 Corinthians chapter 3, hindi ba ganyang nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo? Pag nasa atin ang banal na espiritu, ang kaluwalhatian ng Diyos din ay nakikita sa atin. So ibig po sabihin, ang isang Kristiyano sumampalataya sa ating Panginoon Jesus ay dapat huminto, tumigil sa lahat ng kabalbalan sa kanyang buhay. Ibig sabihin, lahat ng uri ng kasalanan, maliit, malaki, ano ba? Marami o kakaunti, dapat ang kasalanan ay matanggal sapagkat nasa atin ba ng Espiritu, sabi doon, Espiritu ng kaluwalhatian. So ibig sabihin, tayo ay kaaya-aya na sa harapan ng ating Panginoon Diyos, ano? Kaya-aya na. Pero nung tayo namumuhay sa kasalanan, hindi. Ayan. Ano pa? Marami to. Asya ang Espiritu ng buhay sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sabi ng iba ay tinatawag natin, ito yung awayan ng iba, paano tayo nagkaroon ng buhay? Sabi ng ibang grupo, bago ka sumampalataya, ay ikaw ay patay. Tama nga naman. Dahil sa ating kasalanan, base po doon sa Efesios chapter 2, kayo'y patay dahil sa inyong mga kasalanan. Sabi ng iba, paano sa sampalataya
ang patay, paano makarinig ng salita ng Diyos kung siya ay patay? Ay, tinitake nila yung tatawag natin literal na inahalit tulad na hindi mo kaya mag-response. Kaya kinakailang gagalaw muna sa iyo ang Espiritu, siya mambubuhay sa iyo. Pero hindi po ganon. Ang spiritual na sinasabi doon sa Ephesians chapter 2 ay binanggit doon na dati kayo ipatay dahil sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, wala tayong ugnayan sa Diyos. At tatawag po natin, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi, tinuring na patay yung ating relasyon. Pero hindi sinasabi na patay ka spiritually. Patay yung ating ugnayan, relasyon sa ating Panginoon. Halimbawa, tayo lahat ay may cellphone. Tayo lahat ay may cellphone at tinatawag natin, pwede natin tawagan ang bawat isa. Kaya lang, kung ikaw ay tinatawag natin, una, lobat, may cellphone ka pero hindi ka makatawag. Or either, ikaw ay tinatawag natin, may load, pero wala naman signal. So, meron ka cellphone, kailang walang signal. So, hindi ka magkaroon ng tinatawag natin communication. So, kinakailang kompleto. Dapat ikaw ay hindi loba, ikaw ay mayroon signal para makakommunicate. So, ibig sabihin, sa atin din, nang tayo hindi makakommunicate sa Diyos, dahil sabi po rin sa Ephesians chapter 2, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya dahil sa ating mga kasalanan, dapat itong malis. Kaya tinatawag natin, kumbaga sa battery, ay dapat malis yung adumi para magkaroon ng connection. Maging sa signal naman, ay kinakailang mayroon tayo tinatawag natin malis ang mga bagay na hadlang para makuha natin ang signal. Hindi niya sinasabing patay. Ibig sabihin, mayroong dahilan kung bakit hindi ka magkaroon ng ugnayan. Ganon din sa sinasabi dito sa Roma chapter 8, verse 2, na siya nagbibigay kay kautusan ng Espiritu ng buhay. Nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, nalinis tayo sa ating mga kasalanan, kaya tayo binigyan din ng Espiritu, ang tawag niya na Espiritu ng buhay, kaya tayo tinatawag na nabuhay muli, pinanganak muli spiritually sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kaya sabi nga, tayo ay alive na alive. Ano pa? Siya rin ang Espiritu ng tinatawag natin karunungan at pahayag. Ang Kristiyano nagkaroon ng tinatawag natin ugnayan sa ating Panginoon Jesus. Dati tayo po ay walang karunungan. Aminin po natin, nang tayo ay hindi mananampalataya, wala tayong ugnayan sa Panginoon Jesus, wala tayong ugnayan sa Banal na Espiritu, tayo noon ay uto. Uto, tama ba yan? Okay, mas maganda na yan. Ano? Kasi kung ano yung ating kinagisnan, pag sinabi yung tao na iyan ay Diyos, pag sinabi yung Diyos, oo ka naman lang, oo, naniniwala kayong isang bagay na hindi naman Diyos, ay Diyos yan. Diba? Ano pa? Tayo ay tinatawag natin uto-uto rin. Sapagkat sinabi, ang pumasok sa kanya ay Espiritu ng Diyos. Sumasanib daw ang Diyos o Espiritu ng Diyos sa katawan ng tao. Sa banal na kasulatan ay hindi tinuro na sumasanib ang banal na Espiritu, kundi nababasa ko lang sa Biblia, ang sumasanib sa katawan ng tao ay masamang espiritu. Kung ayaw nyo banggitin yung masama, the strange spirit. Kaya sa Kristiyano ay tinatawag natin walang sanib-sanib, kundi mayroon tayong Bible na siyang binabasa kahit tayo nagkaroon ng karunungan. Kaya dumating sa atin ang espiritu ng karunungan. So ibig sabihin, ang espiritu niya ang nagtuturo sa atin ng tamang pag-iisip. Kaya pag sinabi niya, nagsabi, ako si, ano yung tawag doon? Yung namatay, halimbawa sa spiritista, namatay, kung pangalan niya ay Doming, papasok ay ako si Doming. Sabi, naniniwala naman tao. Eh si Doming na, hindi po yan totoo. Dahil sa katotohanan, marami akong kamag-anak sa Biskayno, naalala ko pa, sinabi ko na rin minsan, yung word na siya ay sinaksa. Yung tao ay sinaksa, then sa gabi na yun, naalala ko, nagkaroon, tinatawag natin pagsanib yung kanyang
kaluluwa daw sa isang tao. Nakalimutan ko pangalan yung namatay. Jesse na lang. Kaya sabi niya, akin, nakalimutan ko eh. Kaya sinabi niya, tinatawag natin, ako si Jesse. Kaya ang kanyang kaso ay sinaksak. Eh kung sinaksak, dapat kilala niya yung sumaksak sa kanya o masabi niya. Pero wala siyang nabanggit. Hanggang ngayon, yung kanyang case ay unsolved. Kaya kung totoo yung kanyang espiritu na sinabi sana, kaya tinatawag natin strange spirit o kaya tinatawag po natin hindi totoo. Pero mga tao, naniniwala. Pero pag ang espiritu ng Diyos na siya tinatawag natin espiritu ng karunungan at kaalaman, ay hindi ka naniniwala doon. Pero paniniwala ka naman. Kaya ibig sabihin, ang tao pag wala sa espiritu ng Diyos o wala sa ating Panginoon Jesus, nagiging uto. At kapag may puwasok na espiritu, sabi niya, ako si Jesus. Kung naniniwala man, ako si Jesus, kami na. Kaya, hindi ganun. Kundi ang banal na kasulatan ang siya natin basihan. Kaya ulitin po natin, ang espiritu ay tinatawag na spirit of wisdom and revelation o kaya espiritu ng karunungan at pahayag. Kaya, hindi tayo naniniwala sa ganong klaseng pangyayari sa ating lipunan. Eh, meron din kasi mga iba, dyan sa Quirino daw. Quirino, naalala ko. Sabi ng kapatid natin na isa, meron din nag-attend sa kanilang service last time. Sabi niya, meron din siya ng ibang estudyante. Estudyante ng isa't. Dyan sa isa't daw. Dahil daw nagpatayo sila ng tinatawag natin new building na bulabog daw yung kanilang libingan kaya yung kanilang kaluluwa ay pag-alagala kay pinasukan yung tatlong estudyante taga San Jose. Ayan. Sabi, yun kanilang pananaw. Wag. Sabi po ng banal na kasulatan, pag ang tayo namatay, ang kanyang kaluluwa ay dadalhin na dun sa Hades. Hindi pwedeng pag-ala gala. Hindi pwede. Ang katawan na ilibing, hindi yung spirito doon. Sabi na bulabog daw yung kanilang libingan, kaya lumabas, naghanap ng katawan na papasukan. O, eh, natakot naman iba kaya pumuntahan para mabindisyonan. Kaya naalala ko doon sa ICPS, dyan sa station natin dito sa Alibago, tinanong ko sila, sabi niya, ay, bakit kayo nagpa-blessing dito sa police station? Sabi sa akin,

Hindi. Kaya inulit ko, sabi ko sa nila, pag ako tinawag nyo, kasi tinawag nila noon ay pare, sa akin hindi ako mag-blessing, kundi yung bahay ay hindi dapat i-bless. Sapagkat yung bahay mismo ay blessing na ng Panginoon. Ang dapat lang natin gawin ay thanksgiving. Kaya sabi nila, okay, sige, kaya hopefully pagpatay sila ng bahay, tatawagin din tayo sa kanilang thanksgiving. Okay, so yan ang espiritu. Siya ay espiritu ng karunungan at okay. Siya rin ay tatawag natin comforter o helper. Kaya sabi doon sa John chapter 14 verse 26, natapat ang mga aliw sa mga tuwid bagay Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapalala ng lahat ng bagay sa inyo aking sinabi. So dito'y maliwanag na siya ang mang-aaliw. The word mang-aaliw o tatawag natin comforter o helper, sabi po ng iba. So paano tayo natutulungan? Pag may tumutulong sa atin ay yung word helper ay hindi siya ang tatawag natin na aako ng lahat ng bagay. Kundi siya yung katuwa. Kaya maalala po natin sa pag-aasawa, sabi mo doon sa Genesis, nung nag-iisa si Adan, sabi niya, ay bibigyan ko siya ng katuwa, helper. So, ibig sabihin, the word helper ay tatawag natin kasama, kaagapay. Hindi yung tatawag natin siya ay tatawag na tutulong doon sa loob. Kundi, kumbaga sa isang bahay, ilalagay po natin, o natutumba, ito ay tatawag natin siya magbibigay ng suporta. Kaya, yung tatawag po natin helper o comforter, ayun, tatawag natin nagpapalakas sa'yo. Kaya isang halimbawa natin, isa pa, tungkol, ito'y consider as a comforter natin, helper. Yung iba, yung tatawag natin, apat, ano, yung nagiging comfort. Ibig sabihin, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, pag siya'y tutulong, ay tatawag natin, hindi doon sa loob, kundi within. Hindi ko sinasabing hindi siya pa, mayroon siyang kapangyarihan. Pero pinupunto niya yung kanyang pag-work ay tatawag natin gumagabay sa atin. Tulad sa mag-asawa, sabi nga natin, sila ay isa at sila ay tatawag natin binigay na helper. Kundi sila ay magkatuwang. Kaya sa ating buhay, ang kasakasama po natin, ang gabay po natin, ang banal na Espiritu. Hindi po natin kailangan ng mga Espiritu, tiyatawag natin gumagala, na tiyatawag natin sila ang iyong gabay. Kaya kumisan, sabi ko nga, sabi ko, hindi ako naniwala sa mga guardian angel. Kasi sabi nila iba, yung bata daw, mayroon kanya-kanyang guardian angel. Ako'y naniwala naman may anghel na nilikha ng Panginoon. Hindi kasi tinuro sa Bible kung paano, kung mayroon na wala. Pero mayroon anghel. Pero mas malaga sa atin, sabi riyan, ang Holy Spirit ay kasama natin na siyang gumagabay ng aaliw sa bawat isa sa atin. Kaya hindi natin kailan yung iba't ibang espiritu. Spirit of the glass, ano pa yung iba? Espiritu ng baraha. Yung iba naniwala yung tinatawag natin espiritu dyan sa daan, etc. Okay? So, ulitin natin, Holy Spirit ay siya, comforter of a helper. Siya rin ang espiritu ng promise. Sabi po riyan sa Acts chapter 1 verse 4, sinabi ng ating Panginoon Jesus ay punta kayo doon at hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Saan ba'y pinangako ng Ama? Sa aklat po ng Joel chapter 2, sabi doon, darating ang araw na ibubuhos ko ang aking espiritu. Ibibigay ko ang espiritu sa inyo, sabi niya. Kaya dito sa Acts chapter 1, inulit ng ating Panginoon Jesus, dyan sa chapter 1 verse 4, then chapter 2, natupad yung sinabi ng Diyos. Kaya siya tinatawag natin Spirit of Promise. Kaya tayo naniniwala na promise ang Panginoon kaya sa ating buhay, kasama po natin ang Holy Spirit. Kaya tanungin niyo ako, siya ba'y nasa loob o nasa labas? Wala akong alam. Tanging ang Holy Spirit lang ang nakaka-alam. Kaya huwag niyong idala na ito. Naramdaman kong presence ng Holy Spirit. Hindi ako naniwala doon. Okay, siya rin. Okay, matapos na. 8:15, Roma 8:15, sabi doon.

0: sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa katatapos ng katapuan, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukup. At na tayo dito, sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Dahil nasa atin ang Holy Spirit, ay nasasabi natin na tayo nanalangin, nasasabi natin sa Diyos na tayo ay anak ng Diyos. Kaya sabi natin, Ama namin na nasa langit. Kaya nasasabi po natin yung tamang dasal. Ano yung tamang dasal? Ama namin na nasa langit. Sambahin ang pangalan. Pero pag hindi sa iyo ang Holy Spirit, ano yung dasal? Tingnan natin yung dasal. Sabi na iba, Ama namin na nakasabit, nakabesing, nakatadda. Ayan. Ama namin na nakabesing. Ayan. Madaydayaw yung kahoy mo. Hindi, sabi doon sa Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo. Hindi niya sinabi, sambahin ang ribulto mo o larawan mo. Kaya yung katawag natin, dahil wala sa kanilang ang mabuting espiritu, Holy Spirit. Kaya pag ang masamang espiritu, ang mayroon sa'yo, ganun lang yung ginagawa. Nagtitiwala ka doon sa mga bagay na nakikita. Pero sa atin na sa Christian pagtanalay, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangat. Hindi niya sinabi, sambahin nawa ang iyong larawan. Hindi niya sinabi, sambahin nawa ang iyong kahoy. Kundi yung Diyos na nasa langit. At yan dahilan kung bakit nakaya natin sabihin, o Diyos aming Ama, dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya tayo anak ng Diyos. Okay. Isa pa. Siya rin po ang Espiritu ng kabanalan. Roma 1:4, na pinayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay at maguli sa magpatay sa mga tuwid bagay sa Jesucristo ang Panginoon natin. So dito ay tinatawag din siyang Espiritu ng kabanalan. Kung ang Espiritu ng kabanalan ay meron sa atin, ibig sabihin dapat din tayo nabubuhay sa kabanalan at hindi kabalbalan. Kalinisan, hindi karumihan. Kaayusan, hindi kaguluhan. Kapayapaan, hindi gira. Diba? Ibig sabihin, pag nasa atin, sabi nga, kabanalan eh. Dapat banal, tama yung ating mga gawain. Dahil siya nga kasama natin sa ating buhay. Panghuli, panghuli. Siya rin ay tinatawag na the spirit of faith. 2 Corinthians chapter 4 verse 13, ngunit yamang mayroon ganun din espiritu ng pananampalataya na gaya ng susulat, sumasampalataya ako, kaya nagsasalita ako kami naman ay magsisampalataya at kaya kami naman ay magsasalita sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya sabi po doon sa Epeso, one God, one Spirit, one baptism, one church, one Lord. So ibig sabihin, isa yung Espiritu, kailang siya ay tatawag natin, pinahayag sa iba't ibang katawagan. Hindi ito magkakaiba. Ito isa, kailang iba't iba ang katawagan. So, ang point po natin, as a Christian, kaya balikan po natin yung unang Korinto kanina, chapter 3, verse 16. Tatapos tayo doon. Sabi niya, hindi ba ganyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Templo means nasa atin. Pag sinabing nasa atin, di ko sinasabing puhapasok, kundi nakikita ang presensya, kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Sabi po doon sa 3:16, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo. Kung paano man siya sumasa atin, hindi ko po alam. Pero sabi riyan, siguradong mayroon sa atin. May hangin? Nakikita nyo? Naramdaman ninyo? Ha? Nahawakan mo? Ay, naramdaman na daw. Okay. So, ibig sabihin, ganun din ang ating pananaw sa banal na Espiritu ay tatawag natin, hindi natin siya kayang ilagay sa isang box, hindi natin kayang ilagay sa ating katawan lamang, kundi siya ay makapangyarihan, sabi natin, walang imposible sa Diyos. Kaya magtiwala tayo, kasama natin ang banal na Espiritu at huwag tayong matakot sa mga Espiritu dyan sa kapaligiran o kaya tabi-tabi. Ulitin ko, bawal na sa atin yung word na dayo kayo. Ano ba? Dayo-dayo. Ano ba yan? Tabi-tabi. Walang ganun sa Kristiyano, no? Dahil mas makapangyarihan ang Espiritu nating kasama. Pagpalatay pa yun sa pagkaring kanyang salita.
1: Para sa tugon, awit po natin mga kapatid, song number 132. 132.

Bago po tayo dumako sa pagkalala sa kapatayan ng ating Panginoon, 94 po, of we come together.

0: tayo pa dadako na sa loob sa banal na hapon. At basahin ko lang po ang salita ng Diyos sa Mateo chapter 26 verses 26 to 28. Samantalang sila ay nagsikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong presensya na mapagpumbaba at pasasalamat. Sa umagang ito, nalaalan namin ang banal na sakripisyo ng Anak na Jesucristo na namatay sa krus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, pinalaalan mo sa amin ang walang hanggang pag-ibig ng iyong pinadama. Ang dugong dumanak sa Kalbaryo ay naging daan upang kami ay maligtas. Sa bawat hagupit ay tinanggap niya. Sa bawat pasakit, pinis niya. At ipinakita mo sa amin ang subdulang habag at biyaya. Panginoon, habang ginuginita namin ang iyong sakripisyo, ipagkaloob mo pa sa amin pusong makapumbaba, pusong marunong magmahal, at pusong laging nagpapasalamat sa iyong dakilang pagliligtas. Ama, narito po ang tinapay na sumisimbolo po ang iyong katawan at ang katas ng ubas na sumisimbolo po ng iyong dugo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak na si Jesucristo. Amen. Thank you.
1: tayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 16, verse 2. Unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagparian ko. Ganito rin po ang sinasabi sa Lucas chapter 6, verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, dinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin, higit sa lahat sa pagkakataong ito na kami ay nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Ama, sa linggo pong ito, kami po ay mag-aalay ng aming mga handog bilang tanda ng aming pagpapasalamat. Naway tulungan niyo po kami na magamit ito para sa ikalalawak ng aming gawain. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
2: Abawati, kayo ba? Tumusi kayo. Hindi ko gusto sa akin sa 1:30. 1:30 po. Walking in sunlight all my journey over the mountains to the big bay. Jesus, I said,

dia pergi melalang. Amanamin nana selangit nama kapangyarihan salah. Marami salamat po sa pagkakataon ito na kami po ay nakarinig at nakapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat sa iyong presensya na gumagaway sa amin panalambahan at nagbigay liwanag sa aming mga puso at isipan. Panginoon, dalangin po namin ang mga araw, aral na aming natanggap ay hindi lamang manatili sa aming pandinig, kundi maging gabay sa aming pag-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo po kami mamuhay ayon sa iyong kalooban, maging ilaw sa sanlibutan at maging mabuting halimbawa sa aming kapwa. Paginoon, dinadalain din po namin ang aming bansa. Ipuin po ang mga puso ng aming namumuno upang sila'y maglingkod sa may takot at pagsunod sa iyo. Pagpalain mo po ang aming bayan ng kapayapaan, kaayusan at kasaganaan. At ngayon po, habang kami ay pansamantalang maghihiwalay, dalangin namin ang iyong patuloy na proteksyon at gabay. Ingatan mo po sa aming paghihiwalay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak na si Jesu Cristo. Amen.

0: All right, everybody, here we go. Welcome to the special edition here, Igniters. We're going into the archives. We got a special one here with our good friend, Brother Ricky, all the way over from the Goupon. As you know, the church is flooded, so we've gone to Plan B, and we're getting right into it now. So let's go ahead, Igniters, and to get connected with our good friend, Brother Ricky, here on Ignite Radio. Igniters, 11th hour. Our good friend, Brother Ricky, now here on Ignite Radio. Brother Ricky, please go right on ahead. We got you.
1: Kumusta po tayong lahat, mga kapatid? Tumuli ang inyong Brother Ricky de Guzman Calejo na nagagalak na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ako'y muli nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio sa Church of Christ, at dito sa aking programang The 11th Hour. Ang mensahe po ng ating Panginoon Diyos ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Pedro dito sa Unang Pedro chapter 5 verses 8 hanggang 11. Ito po yung ating mababasa. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Verse 11, sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. At ito po ay aking pinamagandang manindigan sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Simon Pedro, in English, the name is Peter, is derived from the Greek word Petra, meaning rock or stone. At siya po ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang kapatid na si Andres, at ito po ay ating mababasa sa Mateo chapter 4 verse 18 hanggang 19. At ito po ay sulat ni Apostol Pedro sa mga unang Kristiyano. Ito ay upang hikayatin ang mga unang Kristiyano na manatiling tapat sa gitna na sila ay nagdaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ayan. So ang tema po ng ating pag-aaral ay paano, no, na manindigan sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Yeah. Or staying faithful to God. At mayroon po tayong tatlong punto na aking pong ibabahagi, mga kapatid. Una, maging mapagbantay dahil may kaaway. Be vigilant against the enemy. Ikalawa, manindigan sa pananampalataya. Stand firm in the faith. At ikatlo, may gantimpala ang pagtitiis. Yan. Endurance has rewards from God. At tayo na po ay dadako sa unang punto. At kayo po ay aking inaanyayahan, mga kapatid, na buklatin po ninyo ang banal na kasulatan upang sabay-sabay po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang unang punto po, mga kapatid, ay maging mapagbantay dahil may kaaway. Ayan. Sino po ba ang kaaway? Dahil ang aral na po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ay spiritual, no? Dahil marami pong mga pagsubok. Ayan. No po yung mga pagsubok na yan. Yung mga tukso. Ang tukso po, mga kapatid, ay walang iba kundi si Satanas o si Diablo. No? Dahil siya po ang kaaway. No? Spiritual. Dahil ano po ang kanyang gawain? No? Ibig niya kasi, mga kapatid, no? Yung mga sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos ay tuksuhin niya upang sila ay magkasala. Dahil si Satanas, siya po ay ama ng kasinungalingan. At sabi po ng banal na kasulatan, ay siya po, no, ay una pa lamang ay mamamatay tao na. Kaya sabi po ng banal na kasulatan na maging handa kayo, no? Hinalin tulad si Diablo sa isang liyong, no? Kung mapansin natin kung ano ang character, no, ng isang leon. Di pa po, mga kapatid, kung makita ninyo, no, papanood ninyo sa mga discovery, no, kung paano umatake ang isang leon. Minamatsyagan niyang mabuti ang galaw. At nakikita niya dito ay yung mga

gawaing kasamaan, no? Tulad po sa sulat ni Apostol Pablo kay Young Timothy doon sa Kalawang Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 4, verses 1 hanggang 4, kung saan darating ang panahon ng kaguluhan. Ayan. Pananamantala na po ito ni Satanas. Opo, na ang mga tao, no? Ito ay magiging wala nang takot sa Diyos, wala nang galang sa kanilang magulang. Ayan, ito po ang ating mababasa, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 hanggang 4. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagbataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ayan. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip, sa maibigin sa Diyos. Ito po yung mga darating na huling araw po, mga kapatid, no? Sabi ng banal na kasulatan, no? Sa mga sulat ito, no? Sa mga first century Christian na kung saan aatake itong si Diablo, mga kapatid, no? At ito ang kanyang gawain, no? At ang mahikayat niya, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, no? Na ito ang kanilang gagawin, mga kapatid. Dahil itong si Diablo o si Satanas, no, ay siya po ang manunukso, no? Siya po ang manunukso, siya po ang hihila doon sa mga Kristiyano na bumalik sa kanilang dating gawain, mga kapatid, no? Yung mga Kristiyano, ayun, yung mga dating nahikayat na maging Kristiyano na binitawanan nila yung kanilang mga masamang gawain. Ayan. No, so, makita natin dito, mga kapatid, na nagpapaalala po, no, ang banal na kasulatan na may darating, ano, na mga ganitong pagsubok. Subalit, mga kapatid, ito ay panunukso ni Satanas. Dahil ang Panginoon, no, ay hindi po nanunukso. Baka iniisip po natin, no, yung mga first century Christian na dahil sa kanilang pinagdaraanan, sila po ay gumagawa ng kasamaan. Ayan. Hindi po ang Panginoon ay nanunukso. Opo, mga kapatid, at ito ay ating mababasa doon sa Santiago chapter 1 verse 14 to 15. Ito po yung ating mababasa. Natutukso ang tao kapag siya naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ayan. So malinaw po, mga kapatid, na ang tao, no? Ang tao, una, no? Sa mga first century Christian, sila po ay nagpapatangay, no? Nagpapatangay po sa mga gawaing kasamaan po sa paghihikayat nitong si Diablo. Okay, dahil mayroon po kasing mga nakasulat sa Biblia na kung saan ang mga sinabi sa Biblia na may mga tao, no, na may mga Kristiyano, no, na mga nagpasakop na sa Satanas o kasa gawaing makalupa, no? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ipinagkaloob na niya sa mga ito, no, sa Diablo, dahil sa katigasan na kanilang ulo o kanilang puso na nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Young Timothy sa chapter 1

verse 20. Ayan. So, ating pong mababasa, kabilang sa mga iyon sina Himenyo at Alejandro na ipinaubaya ko na sa kapangyarihan ng Satanas upang turuan sila huwag lumapastangan sa Diyos. Ayan. So, makita natin mga kapatid, no, na may mga taong tumatalikod, no, sa pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, ipinaubaya ko na kayo. Bakit? Dahil sila po yung mga taong natukso ni Satanas, mga kapatid, no? So, ano po ang kailangan gawin, no, ng isang mananampalataya, no? Ito po ang dapat gawin ng isang mananampalataya. Una sa mga first century Christian, sabi po ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Ephesians chapter 6, verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Ayan. So ano po yung isusuot natin, mga kapatid? Kundi yung aral. Upo, yung aral na tinanggap natin sa Panginoong Diyos. No? Ng mga upang mapaglabanan natin itong si Satanas. Upo. At wag po tayong panhinayaan ng loob, kundi tayo ay manalangin kapag nakikita na natin yung mga bagay na makalupa o yung mga panunukso ni Diablo. Yan. Tandaan po natin, no? Ano po ang mga bagay na itinutukso nitong si Diablo? Yung pong mga masasarap. Ayan. Yung mga magaganda, yung mga nakakahikayat. Ayan. Tulad po, no? Ikaw ay kanyang tuksuin, no? Sa pagnanakaw. Ayan. Kung ang Diablo, kung ikaw ba ay kanyang tutuksuin, no? Sa pamamagitan ng salapi. Ikaw ba ay kanyang tutuksuin sa pamamagitan lamang ng kaunting pera? Ba? Eh kung kakaunting pera tutukso sa iyo, ay hindi mo 'yan papatulan, no? Pero kung ikaw itutuksoin niya ng malaking halaga. Ayan, so sa panahon po natin, no? Ayan. Sa panahon natin, ay marami pong nahihikayat si Satanas upang gumawa ng pagnanakaw. Ayan. Kahit na po maghirap ang mga taong bayan, no? Ay okay lang sa kanila. Opo, okay lang sa kanila na sila ay mamuhay ng marangya. Ayan. Kahit na po maghirap ang mga tao sa pamamagitan ng itong bahala ito, no? Basta maging marangya ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan po ng pagtukso ni Satanas sa salapi. Ayan, sa unang mga Kristiyano, ayan. Sino po ba ang mga nahikayat ni Satanas? Una, itong si Judas Iscariote, di po ba mga kapatid? Dahil sa salapi, ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa mga kapatid? Si Ananias sa Kasisapera, di po ba mga kapatid? No? Binawasan nila ang kanilang ipinangako sa ating Panginoong Diyos. No? Kahit sila po ay naparusahan. No? Sila po ay namatay dahil sa kanilang pagsisinungaling sa ating Panginoong Diyos. At yun po ay ating mababasa doon sa Gawa, chapter 5. No? Na kung saan sabi ni Apostol Pedro, no, kayo ay nagsinungaling sa banal na Espiritu Santo. Yan. At sila po ay namatay dahil sa pagsisinungaling nila sa ating Panginoon Diyos at hindi po nila ibinigay yung kanilang ipinangako kundi kanila pong binawasan. Ayan, so nagpapakita na ganyan po si Satanas. O halimbawa naman sa pambababae. Ayan, no? Ayan. O kaya ay panlalalaki. Upang makita natin kung gaano tumukso si Satanas, kung alam niyang ano ang iyong kahinaan. Okay. Halimbawa, sa lalaki, makita natin, alangan po na si Satanas ay bibigyan kanya ng isang hindi magandang babae pag ikaw ay kanyang tutuksuhin. Ay, siyempre, papakita niya sa iyo ay yung magandang babae. Ayan, papakita niya sa iyo upang ikaw ay kanyang matukso at ikaw ay mangalunya. Ah, kung ikaw ay may asawa, ganun din sa babae, no?
At magpapakita rin niya na isang makisig na lalaki upang ikaw ay amatukso dito sa lalaking ito at ikaw ay mangangalo niya. Subalit mga kapatid, no, dahil mayroon na tayong aral, no? Mayroon na po tayong aral na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos at mayroon na po tayong panangga. Ayan. Kaya sabi po, ulitin ko, sa Ephesians chapter 6 verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ni Diablo. Ayan. At makita natin sa mga first century Christian, no, na umaatake itong mga magnanakaw. Ayan, sa loob ng iglesia. Halimbawa, no, sa loob ng iglesia may mga pumapasok upang sirain, no, ang iglesia doon, yung kanilang aral, no? At sabi po ng banal na kasulatan, no po, inalintulad po, no, ng ating Panginoong Hesukristo na sa tupa, no, sa kawan, no? Kasi ang ating Panginoong Hesukristo ay siya po ang puno, no, ng pastol. Opo, siya po ang pastol. No? Kaya makikita natin doon sa John chapter 10, kung saan sabi ni Hesukristo, ako ang pastol. Opo, na kanyang ibinuwis, inalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ayan. At tignan po natin mga kapatid, no? At ito po ay ating mababasa doon sa Hebreo chapter 13 verses 20 hanggang 21. Ito po yung ating mababasa. Ang Diyos ng kapayapaan ay siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo, nagpatibay sa walang hanggang tipan. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin na kalugod-lugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Siya po ang dakilang apostol, no? At ano po ang gawain, no, ng isang itong pumapasok na magnanakaw? Ayan, di po ba sa isang kawan? Ayan, pumapasok yan. Ano yung pumapasok dito? Isa pong lubo, no? Ayan, isang lubo upang pasukin at talapain itong mga tupa. Subalit dito, na ang ating Panginoong Hesukristo ay pinagkaloob niya ang kanyang buhay, no? Sa mga tupa, pinagtanggol niya po, mga kapatid. Ayan. Subalit, ito ay pinapakita, no, sa loob ng iglesia. Ano po ang gawain ng isang pastol, no? Ito ay pastor o isang lingkod ng Diyos na kung saan siya po ang mangangalaga doon sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, at kanya pong aalagaan itong mga kapatid, itong mga Kristiyano. Ayan. Dahil sabi po ng banal na kasulatan na mayroong mga papasok, no, na mga bulaang mga ngaral. Ayan. O kaya'y mga maninira ng aral. Ayan. Subalit, kung mapansin natin, no, ay mayroong mga tagabantay o pastol. Subalit kapag dumating na itong mga lobo na ito, itong mga maninira ng aral, ito ay tumatakas dahil siya lamang ay upahan. Yan. So, napakasakit po mga kapatid, no, na may mga nangyayari po na ganito po ang kasasapitan po ng mga kawan. No, sa panahon po, no, ng mga first century Christian, ay mayroon pong mga lumalabas na antikristo.
o kaya'y mga nagtuturo ng maling aral upang sirain yung ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo na aral ng kaligtasan ng kaluluwa. Yeah, so tingnan po natin mga kapatid no, na kapag dumating ang isang magnanakaw, itong mga pastol na ito na pawang walang malasakit no, at iiwan niya ang kanyang kawan. Ayan. So dito no, sabi po ng banal na kasulatan, ayan, basahin po natin no. Sa Juan chapter 10 verse 10. Sabi po, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Sa verse 11, ako ang mabuting pastol. Inaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Subalit, sabi dito, no, ang upahan ay tumatakas kapag dumarating ng asong gubat. Iniiwan niya ang kanyang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat, ang mga ito binubulabog. Ayan. Sa verse 13, tumatakas siya palibhasa upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Yan po ang kalagayan no po, ng isang upahang pastol. Wala po siyang malasakit sa mga Kristiyano. Ayan, palibasa eh. Siya lang po ay, ang interest niya lang ay tumanggap. Ayan, yung tumanggap po ng salapi. Wala po siyang malasakit no, sa mga kapatiran, sa mga Kristiyano. Kaya, pag dumating itong bulaang mga ngaral o impostor na ito, no, hindi niya po ipaglalaban no ang mga Kristiyano, yung mga tupa, kundi iiwanan niya. Ayan. So napakasakit po mga kapatid na may mga nangyayari no, may mga nangyayari sa mga bagay na ito. Ayan. So sabi po ng banal na kasulatan ay kinakailangan no na sa mga natanggap na aral ay paglabanan po natin no, maging handa po tayo sa mga kaaway. Yan, tulad po ng mga itong mga impostor na sila po ay nangangaral na kami ang magliligtas sa inyo. Ayan, spiritual kayo, kami ay magliligtas sa inyo sa pamamagitan no ng iglesyang ito. Dito lamang kayo maliligtas. Hindi po ganoon mga kapatid, no? Ayan. Kaya tignan po nating mabuti, no? Obserbahan po natin mabuti kung ito ba ay tunay na iglesia ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa panahon natin, ayan, marami nagsasabi na dito kayo maliligtas. Subalit ang tagapagligtas ay hindi naman nila kinikilalang siya ang tagapagligtas. Tulad po ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang tagapagligtas natin, no? Ng ating mga kaluluwa. Subalit, siya po ay napapasama. So, paano nila maililigtas yung ating kaluluwa, hindi naman nila kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo na siya ang tagapagligtas? Yeah, so, apakasakit po mga kapatid. Kaya, dito sa Church of Christ, ay welcome po kayo, mga kapatid, na maturuan namin kayo ng aral, ng katotohanan na walang ibang ating tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ayan. So, ano pong ililigtas? Ang ating pong kaluluwa. Dahil ang ating kaluluwa, no, ay hanggat nariyan ang kasalanan, no? At hindi nalilinis yan, at kapag tayo ay pumanaw, tayo po ay hahatulan ng Diyos. Kahit mainam po mga kapatid, na bago dumating na tayo ay pumanaw, ay tayo na po ay ready na humarap sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap po natin
ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Ano po yung dapat nating gawin? Ayan. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? Opo, para tayo po ay malinisan ng ating kasalanan. Ayan, pagsisisit, pagtalikod sa kasalanan. Opo, sabi po ni Apostol Pedro, doon sa Gawa, chapter 2, verse 38. Sumagot si Pedro, sabi niya, no? Pagsisihan at talikuran inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Ayan, upang kayo'y patawarin. At pagkakalubang kayo ng banal na Espiritu Santo. Ayan. So, mahalaga po, mga kapatid, na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Po? At kapag tayo sumasampalataya, at kinakailangan na tayo po ay magpabautismo. Ayan, dahil ang mga hindi sumasampalataya, sabi ng Panginoong Hesukristo, ay may kaparusahan, no? At ito ay sabi po ng banal na kasulatan doon sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. Sumagot si Jesus, sabi niya, ipangaral niyo sa buong mundo, no? Ipangaral niyo sa mga tao, sa lahat ng tao, no? Itong magandang balitang ito. Itong ebanghelyong ito. Po, ang bawat sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Ayan, so mayroong kaligtasan at mayroong parusa. Ayan, so napakahalaga po mga kapatid na maging mapagmatsyag po tayo, no? Dahil itong si Diablo na kaaway ay siya po ay ama ng kasinungalingan. Ayan. Marami po itong mga niluluko. Ayan. At napaka halaga na ang aral ng ating Panginoon ay isa puso natin, isa isip natin, at isa buhay po natin, mga kapatid. No? Welcome po kayo dito sa Church of Christ, lalong-lalo na po sa iba't iba pong dako ng lugar, no? Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang po sa ibang bansa. Dito po sa Church of Christ sa Dagupan City, kami po ay narito sa Burgos Street. Opo, at welcome po kayo sa Church of Christ. Ayan, lesson application. Ang buhay Kristiyano ay hindi ligtas sa panganib. May kaaway tayong espiritual, ang Diablo, na lagi naghahanap na pagkakatao sirain ang ating pananampalataya. Kaya magkaroon ng disiplina sa pagdarasal at pagbabasa ng salita ng Diyos. Iwasan ang mga sitwasyong magbubukas ng pinto sa tukso. Palagi magsuri ng sarili, puso, isip, ugali ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo na po idadako sa ikalawang punto. Kalawang punto ay manindigan sa pananampalataya. Dahil napakahalaga po, mga kapatid, no, na ang ating pananampalataya ay patatagin. Dahil maraming tukso na dumarating, Kristiyano man o hindi. Ayan. Dahil tayo po ay napapaligiran ng mga makasalibutan na ito, kaya't ang pananampalataya ay patatagin. Opo, sa papaano natin patatagin ang ating pananampalataya? Ayan. Kundi sa pagkapit natin, no, sa aral ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang itong pananampalataya po, kapag ito ay hindi mo naingatan, ay manlalamig. Ayan. Manlalamig. Tulad po sa isang relasyon, no,
sa isang tao, halimbawa sa iyong asawa. Yan, kapag wala kayong pag-uusap, no? Hindi kayo nagkakaunawaan, ay lalamig po ang isa't isa. Kaya ano po ang dapat gawin, di ba? Kinakailangan kayo ay laging mag-usap. Ayan. Tignan kung ano yung mga suranin sa buhay. Ayan. Tignan ang mga bagay na pangangailangan. Ayan. So, ang pananampalataya, ano po mga kapatid, ay nasa iyo rin yan. No? Nasa iyo. Ibinigay sa iyo ng Diyos, no, yung pananampalataya na yan. Gamitin mo yan, mga kapatid. No? Gamitin mo sa ating Panginoong Diyos yan. Hindi sa mga bagay na makapisikal. Kung doon ka lamang sumasampalataya, no, sa mga makapisikal na yan, ay ikaw ay manilihis ng landas. Kaya sa mga maraming mga dumarating na pagsubok, ano po, maraming mga dumarating na pagsubok ay kinakailangan na maging matatag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So, papaano? Lagi ka ba'y komunikasyon sa Diyos? Lagi kang umaaten sa worship po? Yung araw nagpagsamba. Ano po yung ating mababasa sa Hebrews chapter 13 verse 25 kung saan sabi ng Panginoon, no, na huwag po natin kaliligtaan. Yan, huwag po natin kaliligtaan yung araw na ito sapagkat dito ay nagkakatipon, no? Yung mga mananampalataya. Sabi niya dito, no? Sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya na nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. So napakahalaga na magkaisa. Yan. Magkaisa ang mga mananampalataya. Po, lalong-lalo na ito ay sulat sa mga first century Christian. Po, at ito po ay ikatututo natin, no? Ikatututo natin itong mga sulat na ito, yung mga naganap sa mga first century Christian. Opo. Dahil sabi po ng banal na kasulatan dito sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari sa ating mga inaasahan at paninindig at tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa verse 2, kinalugdan ng Diyos sa mga taong noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ayan, sa mga unang panahon, no? Sa kanilang pananampalataya. Ayan. Tulad po ni Abraham, ayan, siya tinawag ng Diyos, iniwan niya ang kanyang bayan, no? At siya po ay sumunod sa ating Panginoong Yahweh. Ayan. So marami pa, no, na mga naging obedience yung mga sumunod sa ating Panginoong Yahweh, sa ating Panginoong Diyos, no, na bagamat ang inaasahan nila ay yung aral, no, inaasahan nila yung salita ng Diyos, no, hindi sila naghahanap ng anumang kapalit. Yan, kung makita natin, no, yung mga apostol, hindi po sila naghahanap na ito ay may kapalit, no. Ano naging karanasan nila, mga kapatid, no? Sila po ay naghirap. Ayan. Naghirap po sila, no? Sa kanila pong pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ganun po katatag ang kanilang pananampalataya. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, no? Na ituon ang ating paningin sa Diyos, no? Okay. Sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga, dahil sa napaligiran tayo na napakaraming saksi, tanggalin natin anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo at takbuhin na nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa kanya,
hindi niya inalintana ang kahiyaan, no, ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, no, na ganyan po ang sabi ng banal na kasulatan, no, na sa ating Panginoong Hesukristo, no, nakasalalay lahat. No, tulad po ng ating pananampalataya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ayan. Dahil ano po makita natin sa ating Panginoong Hesukristo, kahit na siya po ay hinatulan ng kamatayan, siya po ay nanatili, no, na tapat sa kanyang Ama, no, ng kanilang plano na tayo ay matubos ang ating mga kasalanan. Opo, kasama na po tayo dito mga kapatid, no, tayo mga tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid is kailangan na pasakop kayo sa Diyos, no, kailangan po nating magpasakop sa Diyos upang itong diablo ay lalayuan niya tayo. Opo, pag matatag na pong ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, no, ay tayo ay magpasakop sa Panginoon Diyos. Sa papaano tayo magpapasakop? Okay? Ituon natin yung ating paningin sa Kanya. Kung may nakikita tayong mga tukso, ay huwag mo nang paglasaan yan. Huwag mo nang titignan yan. No? Ituon mo nang pansin mo sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ano, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Yan po, mga kapatid. Di po ba? O kapag nagpasakop ka sa Diyos, eh ano pa magagawa nitong diablo kundi lalayo sa iyo? Bakit? Dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. No? At hindi kanya kayang lupigin, no, sa kanyang mga itinutukso sa iyo. Ito, maganda ito. Ito, gawin mo ito. Subalit, dahil ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, no, sinusunod mo ang kanyang aral, eh wala pong magagawa yan, no? Okay, sa pamagitan ng pananampalataya at pananalangin mo sa Diyos, kapag may nararamdaman kang mga bagay na panunukso sa iyo, manalangin ka sa Diyos at tiyak, no, ay lalayo ang kanitong si Diablo. Yan. Santiago chapter 4 verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayoan niya kayo. Yan. So lesson in application. Ang pananampalataya, ang ating sandata laban sa tukso. Hindi tayo nag-iisa sa labanan na ito. Ang buong katawan ni Kristo, ang buong mundo ay dumaraan din sa ganito, no? Patatagin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipagbahagi sa gawain ng iglesia. Ipaglaban ang tama kahit sa gitna ng pagsubok. Maghanap ng mga kapatid na makakasama sa panalangin at accountability. Ayan. So, tayo na po ay dadako sa ikatlong punto. Ayan. Endurance has rewards from God. No? May gantimpala ang pagtitiis. Ayan. Di po ba mga kapatid, no? Lahat po, no, na mga nangyayari ay kapag ikaw ay maging masunurin at mapagtiis, no? Ay mayroon kang gantimpala. Ayan, mayroon kang matatanggap, no, sa ating Panginoon, lalong-lalo na. Halimbawa, no, mayroong inutos sa iyo ang iyong magulang, no? Ikaw ay kanya pinakararo sa bukid. Ayan. No, pinagtanim. Ayan. Naging masunurin ka sa iyong magulang, sa iyong ama. Opo, at ginawa mo lahat. 'Di ba? Pag nagawa mo lahat, ano, ikaw naman ay healing sa iyong tatay. Oh, tay, kailangan ko po ng sapatos o damit. Ba, dahil naging masunurin ka sa iyong tatay, ay ikaw ay kanyang bibigyan, no? Oh, bibigyan niya sa iyo. Tulad halimbawa din, no, isa kang empleyado, no, dumating yung time na maraming tukso na dumating sa iyo, no? Hindi mo ito pinatulan. Ayan. Hindi ka gumawa ng labag sa kumpanya, hindi ka nagnakaw.
Yan. Hindi ka naging tamad. Yan. At hanggang sa dumating na ikaw ay magretiro, di ba? Ano po yung aanihin mo? Ba, ikaw ay tatanggap ng mga benepisyo. Yan. Retirement fee. Ay, kung hindi ka naging honest sa iyong trabaho, aba hindi ka makakatanggap ng reward mo itong mga material na bagay na ito. No? Ikaw ay tatanggalin sa trabaho kung ikaw ay nagnakaw, naging kurap ka. Ayan. Ikaw ay matatanggal sa iyong trabaho. At ano pa ang iyong benepisyong matatanggap? Wala. So, ganito mga kapatid, no? Tulad sa pananampalataya, no? Pagsunod sa ating Panginoon Diyos, ay mayroon pong reward po na ating tatanggapin, no? Subalit, mayroon pong mga pagtitiis. Opo, dahil sabi po ng ating Panginoon, no, nagbigay po siya ng halimbawa. Ayan, nagbigay po ang halimbawa ang ating Panginoon na kung saan siya po ay nagtiis, no, ng kahirapan. Opo, nagtiis po siya. Kaya ito po yung halimbawang sinabi niya na dapat din nating tularan. Una, sabi niya, no, sulat ni Apostol Pedro, sa mga first century Christian, no, sa mga Kristiyano. Sabi niya doon sa unang Pedro chapter 2 verse 21, ito po ang kanyang sinabi. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo isang halimbawa o nag-iwan sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ayan. So ano po yung pagtitiis ng ating Panginoon, no? Kita natin, no? Siya po ay itinakwil, no? Itong mga Hudyo, pero hindi naman po lahat dahil marami pong mga Hudyo ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Po, nandiyan na po yung kanyang mga alagad, no? At makita natin, mga kapatid, yung kanyang pagtitiis nung siya po ay hulihin, no? At siya po ay hatulan ng kamatayan, siya po ay binugbog, no? Pinahirapan, at siya ay pinako sa krus hanggang siya mamatay, mga kapatid. Ganyan po ang kanyang kahirapan na dinanas. Kaya dito, sinasabi niya, dahil darating ang panahon na itong mga susunod, no, sa ating Panginoon Jesucristo ay magdadanas ng kahirapan. Opo, una itong mga apostol at itong mga Kristiyano, no, sapagkat nung panahon nila, kapag ikaw ay kaanib, no, sa iglesia ng ating Panginoon Jesucristo, itong mga Kristiyano ay sila po ay pinagkuhuli. Po, sila po ay pinaparusahan, sila po ay binibilanggo. Kaya so dumating yung kanilang kahirapan. Kaya sabi niya, no, yung pagkatawag, no, sa kanila ay ito ang mapagtiis sila, no? Mapagtiis sila sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay napagdaanan niya na 'yan. Opo. Kaya kung magtitiis ka hanggang sa huli ay mayroon pong reward. Ayan. Balang araw mayroon kang reward na matatanggap. Kaya nga, no, sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 8 verse 18, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kaluwalhati ang ipapahayag sa atin balang araw. Ayan. So mayroong reward po mga kapatid na darating, no, sa mga nagtitiis. Ayan. Itong mga kagalakang walang hanggan. Opo, sa sulat ni Apostol Pablo doon sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 17, ang bahagya at panandaliang kapaghatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan at walang katulad. Saan po 'yon? Okay, sa buhay na walang hanggan. Yung mga Kristiyano na nanatiling tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Na bagamat sila po ay dumaranas ng mga kahirapan, po sila po ay inuusig, no, hindi nila hindi sila tumalikod sa kanilang pananampalataya hanggang wakas, tulad po, no, ang pagkasabi ni Apostol Pablo, no, na siya po ay puputungan nitong corona. Opo, kapag ikaw ay pinutungan ng corona,
Ito po yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ito po yung gantimpala. Kaya sabi sa ikalawang Timoteo, ayan, basahin po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verses 7 to 8. Ito po yung ating mababasa po. Ito, sa verse 7 to 8. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na anong dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ayan. Kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siya magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nalalabik sa kanyang pagbabalik. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, no, mayroong kang reward sa Panginoon Diyos. Ano po ang reward? Kundi yung buhay na walang hanggan. Inatili kang atapat hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Ayan. Lesson application. Ang pagtitiis para kay Kristo ay pansamantala lamang. Ngunit ang gantimpala ay walang hanggan. May layunin ang lahat ng pagsubok upang tayo patatagin, palakasin at itaguyod ng Diyos. Huwag sumuko sa gitna ng pagsubok. Manalig na ang Diyos ay gumagawa ng mas malalim na layunin sa ating buhay. Ipagpatuloy ang paglilingkod kahit may hirap. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ayan. Conclusion. Ayan. Bago tayo po pupunta sa conclusion, atin munang basahin, no, yung ating main text sa Unang Pedro chapter 5 verses 8 hanggang 11. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos niyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siya pinagagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siya magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob sa isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Conclusion, ang buhay bilang Kristiyano ay isang espiritual na laban. Kailangan nating maging alerto, matatag sa pananampalataya at tapat sa pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya ang magpapakatatag, magpapalakas at magdadala sa atin sa kanyang kaluwalhatian. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio. God bless po sa inyong lahat.